hanya idan wayar ka ba za ta iya canza vibe ba, to ba ta da zafi sosai. Ku dakata ka dan kokalli yadda transition yake, idan sanyi ne zai koma deep orange, idan